Love is Blind, my dear friends. Beautiful song coming to you from Akashvani FM Jumpy. And yes, it's time for me to welcome you to the next program. That is Tang Nakamta Jumpy. Parlok Nong Sngap, Shem Kanika Lad Kakabu, Bapin Pai Ki Request Ki Jumpy Hakanika Program. Lada Pikwapan Sngap Ki Jingrua, Yaro Hakaktien Kasi, Lani Hakaktien Jantia, Unambaru De Kandai Sao Prasan Iway. Not our lie, iwe iwe. But ngampen slam show, eka por mo, ngampen sab e show, ngan puli no hikin hikarwa ki blapoy. Kani kwe kong kumnir? Sumpapin tem jingwa ay kumbang along, jong iba Amos Wardry, mga I dar kiman kar kongor, kubli shibo, nipiru, ngalabu to jingwa. Good morning, Kong Kong RJD, kasngi ublay ka ba? Kasngi, jong ka jingsuk, jingkmen, jingkirku, try kan rat. Na jrong, pentem jingwa ay kumukerang, ako abin pensngap yabar, o kiba sngap hangan ka step. Mga ibahe to ko bisibon bahe ang labut tujung rai namta jompi. Hello RJD beat sni utrai besuk bakmani pi bad badap ker hai ki jingker ku nga isuba subha pentem jing rai jing iet kat ki duriau nyanya nap ni pi hang to kham tam yanga nga kan mau i papa i baju rai ba ya ga ni ga jing rai ha ka por bi dang don ha ga ni ka slaper thai bad ka dek a linko dap sans nem ka jing kla jong i papa la shai ko bisibon suba ti ai baka men sim jung ikan ja thai how try kra jung imo khli sibone ikan ka message ka jumping and pentem ko jung rai kene ko ikon kumne kesni utrai badap tangi jingkur ku rengkat ka jingko jingkia kra di pi lovely voice subha se pentem no ingat ka jung rai ablay hame tang hame hi nanya na bi pi ikong suba i do alisha grotel

0: Kong Bukim, ba di ba rukipat kristan iba jrong shlong iba jrong ling do na shlong six ta ko bishibu ne ba jrong an sabu ko ko jingrai na kam ta jong pi par lak nak sap kanigri ka akashvani fm jong pi spa ki request ki jong pi la ni ki kirwa ki jong pi mo number sa chi sian khandai sa prasan e way not our lie e way e way
1: kuple ye pi baro ka kriteng jong ar dei ba ye e langlen shang bat ngade na kasinong dumren ha kani ko por kndiat e nga don ban ai jing kren halor ka jing dam ba kndai post nem kin thi ka jing shakri ka akashwani ngamla khlem da pin pau ka jing sngong wo bat jing sngo buram mara ka ju ko por nga rung apan pau lang e ka jing kmen halor ka jing dam chung ka jing shakri ba kndai post nem chung ka da shisha ka akashwani kala long ka wei ka jing men toy ka ba krawe ngi ki ba ju eat ban sngap ya ka radio naka akashwani ni jio snowling bai ki khubor ki ba pher khamtam e hakabya dei ba ki tuki briye ki basa shaki thain nong kindong deiling ba ga jingdon jungki ya ki radio ki la par ki yo e ka lat ban tep ban yo snow ya ki jingja hakaleng satlak jong ka ni ga prathei ki biju cha man la ka singi kum juru hakabya dei bat ki tuki samla ki ba don ni ka sap ka phong ha ka ba dei bat ka la ban le si la ban dei ha kam ruai la ni ha ki wi ki wi pat ki ban ta la ni ki sap ka ba ki ki don ki la ban pen pau per thai leng ba ka radio ka ni ru ka dei ka wi ka jing men toy ka bangi yo na ka akashwani bat khat du e na dan ban ong halor ka jing la chung ka ban pen entertain yingi ki nong snap leng ba ki programs bangi yo na ka ni kum ki nong snap ni so kmen isum mentoi bataka juga poru kalong shisha ka jingkir khu yingi kibiju it ban sngap ye ka radio lengba ka akashwani to blin nang ye kirkhu ya phi baro ki batrei met batmen sim ban ai ka por ka bako dor jong phi man pen mi iki programs ki pa phe ki pa phe ki pa phi ju an lam shingi nang ai ye phi baro e ka met ka bako ka bakhia phinang la ban nang kham trei chitom shu shu ha ki singi ki brang sa pinang la ban pen sngol tnat yingi kinong sngap da ka jing shakri met bat men sim jong phi ni ru kum kinong sngap ngena ye kershan ban ngena ai men sim ru ye phi kuble shibun uble un ker khu ye phi baro
0: te parlok nong sngap katu kadi ka jing kren jong i wei na ki parlok ki jong i ba ya ye lang mo i ba ai ya ka jing kren halor ka jing dap khandai pos nem jong ka akashvani te kuble shibone ba ya ye ya kani ka yigni kentian ki ba pi ai ki ai men sim ha yanga bat ngatip ru kum jo ki ai men sim ya baro ki rj is bat ru ki nong ngap te kabli shi bone ka jing kashan ko jong pi ka jing ye ka jong pi nang ye kashan ni nang ye ye ni nak por sha ka por thank you

si Spotlight Point Real Megahertz Akashvani FM Jopi Palop Hidan Bat Ngai RJ Erika Haka Program Fun Unlimited Te Palong Ala Yo Shushu Kini Ki Jubab Ki Jongpi Kani Ka Wake Ong Kum Ne Hello RJ Ka Yo Khmat Miao Pi Mat Manga Irisabet Na Nong Ringko Ta Kubli Shibun Risabet Nam Tani Ka Jubab Ki Jongpi Ba Pi Ong Mo Ka Dao Ba Ka Dang Lak Ban Puli Abit Kini Nama Ba Ka Don Ki Khmat Miao Mo Apreng Ba La Dum Dei La Nila Apreng Ba La Lip Lut Kilat Mo Mdei Ba Dum Dei Ba La Lip Lut Kilat Ta Kubli Shibun Te Kani Ka Wake Pat Ka Message Ka Ong Kum Ne Good afternoon, RJ Erika. Ngatingan ong day kabaje yang pila da am day ngan persyang biang kublai shibun kong M. Seliang. To kublai shibun kong M. Seliang nam tani ka jubab ka jong pi. Te kani kwe pat. Kata ta imat kade min sengi PRG ka puli kot kata ka brio mga ibakna na kinser. To kublai shibun bakna na kabenta kani ka jubab ka jong pi. Te nam ta kitu ki polo kajing ibla ay ka jubab ka jong pi jong ki. Bat nam ta kitu ki polo kibadang kwa ban ay ka jubab jong ki mo. Pila ban pa ya ki jubab ka jong pi hao new number. Kandai sao prasani way not. A lai iwe iwe but parlok nga IP ka lad ba pinya shimenta mo ba pin nang a shushu la da pidang don mo ndi tang kawai ka jubab la da pidon a na likely ka jubab nga IP ka lad ka ba kluit ba pin ya shimenta ba pin ai kita ki jubab ha ka ni ka program fun unlimited te parlok nga kadang a shushu ini ki jubab ki jong pi to gina ngap shoy ini ki jingroi tang hoshi spotlight point real megahertz

Kau si spalai pun real megahertz akajwani FM jompi polok hidden but ngai RJR ka program fun unlimited de polok shwa bangan pentip noi pi barok ya ka jubab ka bedai ka ni ka wei ka message ka bakat do man pulia bangai yo ka ongkum ni ka klem pulia tharai ka shubat ya ka kot hakti bat ka jingmot pat ka hair shani shatai haba do laj lei wow wow ka jing comment like crap god okay ta kene na ijojo ma ta khub lei shibon jojo na ga benta ka to ka jubab ka jong phi te nam ta jong ijojo nam ta barok ki polok jing ki blai shim benta wa ki bat ki bla don ha ni ka program ku jing ma bas ngap ni ka program ku jing ki la de ka poringa bangan ai no ipi barok ka jubab ka badai te polok ka jubab ka badai ha ka badai bat ka ni ka jing kentep ka bamta sing ka baong ke brio ke shong bat pulikot halayeng bat haba barok ki la ne ki jing pencahi yang ke la lip

Baro ki brew hakling ka perthei banya trelang banya aijing mutlang banya kentiu iwe pat kawai kari ya kawai pat knang bangin la ban labdien lada don kijing ma hakabam gadi kabala ban kta ya ka kwat ka khia jong ki brew la hang no ru knang ban yo ban te lakam ya kum kita kijing tmu bas niu jong no re jong no naka benta ban mentoy shimet klem da don shu ka jing etip lem kani ga sngi ga de ga sngi ban pen kan mau lang yang i baro ya ka jing kit khle ka ba khraw ka bang i dei ban ya kit lang haki liang baro ban la ban penduna ru ya ka jing bread kai ni ka jing pen sap ei kai ya ka bam ga di da ka jing bom khen briew jongi shibon ba ki briew ha ka perthei kim yo ka jamiet ka jastep ka ba biang bat ki yo bon jat ki jing pang namar ka jing duna ki jing bam ba tei ha ka met ne ki bangi ong nutrients kini ki jing pang ha ka ktien phareng ni la ban ong hunger and malnutrition kumta ban penduna ya ki jing pen serwa e ya ka bam food waste kalong ka kamram ba khmat e jongi ka ba shong an shong blei bat ka ba ya deidur hadu kata kata bangin le ban tengkai bat bangin pentikna ya ka ni nadu basdang kata ka mut ke jing pen mi jing bam production hadu ka por ba bam ya ka consumption da ka bangin le kum ni kanwan ra ya ka jing le tibriu tiblei bat ka ba don ke jing kit khle ru ya ka kot ka khia ubabun ubalang hasat lak ka perthei da kum tangin la ban yo ya ka imlang ka salang ka bashngan bat ka ba pernai ka ba khot bat ka ba dap da ka jing kot jing khia ban la ban shakri ya ki para ban riu da ka betrei ha ka kambam kam di ka long ke ei ka ba kentang tam sacred namar si sien ba phila ai ki brew ban bam kimla shu ban sei shabar la dalangu chapo ka kpo ban ai ga jing bam la ni ka bam ga di ka ba khuat ka ba bha ka long ka kamram ka ba kong santam jong ki nong shna jing bam bat ki nong di jing bam bat ka ni ka long ka ba kentang ka ba shong blei ka ba ngi nyau burom ya ka hadu katta katta kepuar kala-kala, shibun, bat nihap ru banyak rengkat-rengkat, bat kini ki jingkala. Kidon ki jingkala, jong ki jat jingbam, ki bapir-bapir, hakani kapurthai start kaba minta, innovative, henrepat, ka jinglek kut, ka jinglek subah, kamdei setia ban, kela, ban nang hiardor, nakapur, syakapur, ngidei ban bat skem, bat kam tam e kum ki khasi ki bla banana ya ke jing le kho ke jing le suba jongi ngin yai bat ya ke ne ka nam shilenter kani ke de ke prathei ka ba ya be kam ha ke ne ke juk ka ba menta ngim don por wat tang ban bam jana ya ke jing bam balabu akhmat jongi kala don ru ke jing ye be tening ban ya bam ya ke jing bam ba yo kloi kloi namar kapor ngiebe ya kapor ngi sil spa ya kapor henrei ngi khati no pat ya ka jingko jingkhia ya ladi ka ayom ban kella ka dei ka ni bat ka ayom ban ki imbyang ka dei ka ni ken ka ni ka bangi wanra shapi ya ka world food safety day ban pen ken mau halor ke ei ki jing don kam jong ka khuot ka suba ka bit ka byang ka bam ka di kum ki khasi khara ki ba shong ha ka ne ka jalla jongi ka jalla meghalaya ni shong ha ka ne ka than ka ba don ki lom ki wa sau dong jongi ni don ki marep ki ba bahatam kumta kumbangi rakhi ya ka ne ka sngi how news nem ar hajar ar pho hun riu ni dei ru ban prakhat ban phai biang shakaru kom rep tin rai organic farming bat ban bat ya ke jingko jing suba nadu bathong batep namar ke jingstang jong ke jingko jong ke bam ke di kadai nadu kinong rep hadu baganda poi haka pliang jong unong bam ngisei ong barabor ya ke ni baka food